0: fam na tu tu pia nisi leo kampani ma pisi nisi ma malo le atu nu. Wa fai mau tu mang Samoa. Kala tu au nanga o ni alo fili ma ma fa na fa na le alofa.
1: Wa tu tu ni se umne langa tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fai ba.
2: Ngas fa le natura e pe ole mai fatu kanesa suka toto mawalunga ngongo tina puta ngas ngas le mafaufa male ano ano ayo isingas ngas e manatua nei loa the nutrition and queen e tali io maftianga tau mafa ile na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi io e momosi ai fo mo folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo manoloina e te ola fifia Farsota ya ne loa, le fa ululunga ya masai le au pepe, ma mamoe mausu te limu posa, ile o fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete se su wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Ed's Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango morisi ule o le samuna ngango, malestesis konsa.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo fatanga ya sa uma, e te filifili I o losi atoa, po le fataulusi, ma ua ta ma favela, ma ta ma famata, te le o loa tu aisa ma fi ngota mai le sami, o loa SS ma me taulima ma le Pacifica, filifili so se la e te ono me hai, o tu si ta yala ma tu si le ola mo wa uma oe, ta walunga loa e se tupe la fo isa moa, fa so ta ina ilo le sunga ya no, po entry sat, ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile iwa ono lua valu, iwa lima lima lima. Iwa ono lua valu, iwa lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarkets, morisi uleo le saa mora ngalo, male stasi sponsor.
4: E lua ni waenga taua e mawhai ai ona tātou tau fia ai le pipisi o siama o wha mai e whaavea ia ele ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tau fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi la fua I wawele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu wale iso o se nofuanga Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mai mama, mo le tolu se fulu e le fasi fulu se e kone le uni. I taimi ngā se se aita o mafa, a e le ita usami, pe umafoi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fea ngai ai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le ta ua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima, o loo fata o winatu I le fale o loa. E ta ua tele le fata ua o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
2: Yo e Samoa na ona toi whamana tu atu. Ia le tato Pan Pacific Supermarket. Ia le tautua. Le ali I le penona a e loto Samoa ya nom. Ia ma Andrew Saad. Ia le tuatusi o le tato Supermarket I Bidwill. O le shop tasi I Bidwill Shopping Center. Ia le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill. O ka oka le au whenga ruenga lau mata fia fia. Yoi, bea e su atu iai. So se o loa si I ato e te maua lea. I le fale o loa o nom. A e fia tala noa fo iai se si vaenga. Vala au nom. Ia po Andrew Saad. I le numera le iwa valu tolu lima. Fa iwa lua fa. Iwa valu tolu lima. Fa iwa lua fa manatua. Le tato Pan Pacific Supermarket I Bidwill. Ia matoe fa manatu atu Samoa. Le tautua nei fwe tamali I le tato watinuu. Ia le fetalainga ya momoe mausu te lima po asa. Ma le tausi ya masai le au pepe. Ia le tato vaifa le natura. Le tato fa malo stino. Le tato sumpa sumpa sumpa. Aso uma ole va yaso. Ia e fesoso ani ya oe maau. Ia pea fau tau maua I tato. Ini fa amai o le tino po le mafau fau. Vala au, ia nei fwe tamali I, le faletua ya masai le au pepe, ia po le fitalinga ya momoe mausu te lima po asa le numera, o le ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono, ete maua iai nisi faa matalanga, maua li tia aloe ma le shake aso umo le vayaso, yoe pia e malanga atu iai maua fo ia wofou, maua wo sa e masani ya yaso a ye Samoa, ai wa levan to bala bala yo manatua le tato vai fa le natura Ma tue wha amana tu atu sa moa le tautua. A le afionga ya pātū i le tā ua lavanga ngana da te malamalama iai. Le whetalainga ya seangai tu mua, doctor, seangai tu mua pa nyani pātū. So sanga sanga se le tino po le mafaufau. Ia e te maua lea. I le tuatusi o le shop tasi, St. Martin's Crescent i Blacktown. A e fia wala au fo iai mō whaia sau appointment a he tele i malanga atu iai e vai pātū o le numera le ofisa le li fōma i o le ima ono tolu ono wha ono tasi tasi. Ia pō le mōpili le li fōma i o le ofata si valu wha lua lua fitu lua ono. Ia e usi mai pēla wha fonga Samoa.
1: Yeah, na lo fa fo mal mal tolo ta tu tu ni si na o company ma pisi ni sia wale longo pui ali ina o ta tu ina mal mal tolo ta tu tu ni la fa nuo si ni au se ta dia nei ya na ona se tu fa na tu na ni so vai nga pe na mili mail su nga le li fo mai pito vao ya wa ye le fa tu na nga ona so fa nga lu nga ta tu clinic na Black Town na lo fa ilo mai ya o fa tu ni le le aso lua aso lulu manestofi o aso la nai te mau mai le sunga le li fuu mai. Ya i o le maa engai peo na whaatino ai, ia le tautua male unanga le malo te lo le tātua tunu. Ya o ala umo so te inga, na wae whaafonga mai ya pito vau. Telefoni ya mwhaun so te ima mau mai le sunga le li fuu mai. Ya i sau appointment. Aso mo ila tua papa, au malala ilo fanua sini mwhaunga aina fo le tautua male unanga le sunga le li fuu mai. Ya vea mau fuu mai tausi o lo a inga tutonu sini nei. Ya ite mawa le sunga le li ifo mai ili aso. Aso lua, aso lulu male stofi. Ya ai malo lol tue ina ili weekend.
2: Ya.
1: Ya as farolia stona I aso sa, ya male aso nga fua. Aso nai malo lol tato ufo mai ono onisi ufua fuanga. Ta pena pena wale anga I luma. Ya mole sila fia ifo ili malo lautelo le atunu. Pito vao papa ao malala ilau fanua o sini au se tadia nei. Ina watu la emel tatu ta imo leus fumal fitu minute te ele tu la lua ia au vaya tu pia winga maata ngur fio le tau ne fo iaso. Ewi ya ina matautia le malo si o le malo ulu ia le watai ya fo ili faalo ngona le mafana fana. Anga ia tu tikri ile se furuma le valu. Su valu tikri ile mafana fana wa yei nei. Yolo no winga ia ua fao nga haina fo ile ne vaya anga ole au uli. Sa havali vali ele tu ina malo matua ila hanto wa haia na o papa au malala ila ufonu o sini. Le a whainai I vito o lia I a manisi o vahenga o stete o Australia. O lo faisi maalosi o snow ma le maalosi fo I o le malulu. A o sini ala atou ia I o le temi maatango fiele nei. Ia e fai fo I male e fua fua toa pito vao. O na iei a teimi o soa I faa fua se I a le vahenga fo I leo le faa tau tau mausol sa vio. E vavea na afia I nei maatua I a I maise lava. Nei tu a o lo o fa pena o na fai malo o longa mat fai ta fa o nga mai lau fa nuo sini nei asi asi mai fo ina yaro mfanau. Ya ae mai se fo I onisi o fua fuanga te tau. Ya o nei longo puya li ina wal si le fia lo malo te lo le tatu o tunu uliva ang o le tatu to tua male o nanga pito vao.
2: Yo e ya tatu le I amatalia ya tatu tala mai sa moa atanga loa e fa fei loa ya tu le tau tua. A le si uleo le sa moa na ngalo. Ya lo mfanau wale a tunu u. Yo lo nga lue nga lue nga faa vai taimi.
1: Ia, maa, ia.
2: O lo mafuta mai, ya la fionga ya tangaloa lupe matesila tui saafia aso I tupu. Ba ai, o lo mafuta mai tase maania, ka lo fai, ya o nga nga snow. Fai fale leila valava la ei ona ole malulu tele. Ia ole na fo I tu al kelope o lo tou mafuta mai ai faftai li fatas mai li tato polo kalame. Ia e manatua lava o tou li tatalo, ia male tau tua ale si ule o li sa mwena ngalo. Ia o fea fo ise se tafa o Australia nei, ya New Zealand a tangaloa. O lo o yai na yalo mafana wale atunu. Ia ingadwenga faa vai taimi. Ia emo moli atu alo faanga ole tautua mo outo.
1: Outo, wow. Mana ya tele faa te wae faa manatu na yalo mafana wale tatu atunu ue olo taulalo vawa. Wale tapena ino se manuia mo a inga ya emese la vafo le tangata lama ia wa otu pulanga talavou. Ia ole faa mwe mwengela nao na a inga nuu ya emese foyo e kale sia. Mana ya le vai lele olo usaonga le mu. Fia lava le atunu po New Zealand, ia po Australia, nei po tutuila, fia lava o faa pena ona esa ili maloa iala inga alwe nga faa vaitemi. Fau tuanga mali si uleo le saamona ngaloa, wa maunga lo le hava noa. Fai lelei, Ya ma e tusu tuanga tusu tusu joina malu maku ala fa muni mai samo.
2: Ai ya atangalo awe ne ngalo awe fa ne ngalo mami.
1: E maku maku aso nga sa kusi ya pito vao.
2: Ya ya.
1: Ai man tu ola tusu il temi ne ola telefon
2: ke fo au
1: ya ngalo. Ya kau kai au uli afia fia vili ya tu so la tusu ya na ilu to ina mala una miti. Ya po la fala ila ifo ila fa kali mai maka maki samo e.
2: Ai ya. Ya ola mo moli ya lo fanga ya ya atangalo.
1: Ya.
2: Ile si fu fonga ani seto fale moe. Tusi tusi mai.
1: Mana ya telea. Tusi mai. Mangu kua fai ke kusi kusi amo le kalimal ko inga malo mako. Kusi mali si ureo sa amo ngalo. Se ikari ya kupiko vama mara ufai ngalo wenga. Awali tau tuwa ino lo utu upa. Yama lo utu mamalu. Yama tusi atu ifo si ureo sa amo ngalo. Ile mamalu lo tele. Ole tapua inga sa amo. Fela wase tafo lo langi maa wama yai. Tusi tusi mai. Tumititi mai palauli. Ane seto fale moe.

0: Ia ole nā Samoa, wā o tau whaafafonga ma tātou whaalongolongo ia tātou tala. Tuina mai, ele tusitala ale si uleo le Samoa na ngalo I mea na tutupu isi o tātou tofi. Ia ele nei fo I vai yaso. Ia moli atu alfa malo, ele tātou tusitala, tātou toi feiloai. Ia, ele tātou polo kalame ilunga o selau tasi mo le tolu whaamo. Mai leitu lai ono se pa ia le iva. Ile ya fiafi ya tayao, ya ae mole taiminei, manuia le alo atu sao ninga pa ia, o le asa tayao. Ia ole na Samoa, mana ia a tele a tatou tala, maua mai ile tatou tusitala, ia le va alelele na ale Qantas, wa mana ia fo ilea a, mai alo atu mai au kilani, sa olava ia pia, ia to etaliu mai a ale Qantas, lana malanga mai ia pia, ngai au kilani ia na fato a taliu mai ai lea pe fato a malanga mai ai I Australia nei mana ia le ava noa le o maua foi ele to atele ai sawa le tato tu stala hatanga loa malfafonga nga Samoa o le to atele lava na ia tato tangata o lo au maun papa au I Aotearoa e malanga so o lava la tau I Samoa ia mana ia lea famanianga Ia male fato anga leo le au faifaiva a o le au lo maua le toe fata wina atu o loa. Le wa fata puina o fata pula aina nei ia le toe fata wina mai leo o loa mai Brazil a o la o se fata mai na maua. O se tu la fono o le wa fata unuina le WHO a le lalolangi. Mana ia tele le tu langa a. Ia male tato sui komisina o leo leo a. Lana saunoanga lea ile luas fulma leono o tangata maali liu ile tausanga. Mai faala velave tutupu.
1: Tele lea fwe numero bitu mao.
0: Ya ole maua. Ya ole ava maa losia. Ya male lefa auta uta. Ile taimi efa fwe ina ilousa. Atangaloa.
1: Ole vangali nape ona eta uwa bitu mao saua. Manatu si langona o le sui komisina fa atu ia pia o le ale tu ai ngā langona wali si I tau mai le atu nu. Fua fa atatau iai, ia I lātou o lo fa pēnā ona o lātou so ona mi ta vale maalu le mafau fau ma fa ta mala I lunga le awala. Ia wa fa afonga fo ila iai ona ie na maali liu ae ala e sao le ape ta vale.
0: E sao, ioi.
1: O tasina vaenga sili ona fa anua noa I le loto. Pia leo upu masani a le atu nu. La vea fuanga ili misa a saatia fua le maa vea vele fua. Ya alae saunga le mule na ya fafua ina le tawale o se fua fuanga le fitau itele le vaenga. Ana wa ufua ya vae tino afa ya saye isi vaenga I fata malai. Po le tawale. Ita tawana tu se sala li neime ole ave tawale la ana te silo fie le saunga le mule tawale po niso vaenga fa pena.
0: Ai faya. Ya male tato ka lo fai sitina le ane se yelana ato I le fale o lo lin a e matautia e fa atala fonga tanga lo ya e mana tua fo ileta uai ya male ali e fainga luenga la ba le pampen sinia lin a ai sola ma kupe le pamu
1: e ma ka o ka ya tu ai nga fainga le ma le mi ngao a
0: e matautia
1: ya a fai o fa tu tio fo ma faina ru matupe Ala manino ale muti ni tinio le lala ilo le ya ya mana e pena va pesi tanga tu na la tu so fa ile fali ya al mele kan ka fainga
0: nga kwa ma kaukia la ba fainga
1: nga ile pa mu ko ar ma ve ku pore pa mu so le ya ono no in wa si ya ya il fal pui pui al wa ya pole ele fai tutto ole
0: Falipuipui.
1: Falipuipui.
0: Ia talosia ia maua. Ia male tala lea o le tupe ele tausanga e lua afe, lua sifulma leono, ele lua afe, lua sifulma lefitu. Male fafonga anga sa moa. Maa tango fia le tala o le tupe. Le oto otonga maina ele tato minister lea o le tala o le tupe.
1: Ma fofo ipito vai ese ta ua fwe onai minister mo la tutiute ese le la wata pena. Wa e peia o le parlimene le fono tanga lena se mai e atu nei. E na tamata mata amata fafta I de mui le tua. Aha. E mana tua foi pe upu e masani ya e li fausia ina roma I se asustasi.
0: Asustasi, ioe.
1: Ai o tele foi a upu sa la lau ma lafo foi lia ia I le fai ngā malo. Ia e momomo a ia le loto. Ia ntau nule o tala vo lilie ioe fanga na inata ma vale vale. Se tu lo wa. Le fainga malo mo la tupa ia mamamalu. Ya lenga o wala ia tatelo ai le meolo i lenga ngau leli.
2: Mm.
1: So se sui ana tula i mai volele o minista e tali o la tu ti ute mo la so le esele la vakapia. Ah.
2: Ma tau tia.
1: Eo fo la ya moi fa uo. Ia wo te ilo la tova ai ia le le sunga ya lufi lufi.
2: Mm.
1: E tala vo uhalo na so i fua. Aole au penga malifa mea alofa ina i leli. Ole matua lava ole tō whaa le tangata.
2: Lava tā pena.
1: Le si meo ke kau vaia ila uka maria. So te pia kau whaa liri ka maro isi kei mi maana sau noanga.
2: E fai fai ma ata.
1: E oi. Ole tu inga filosofia matua inga tangata. Ia leo te va aive va vala mari fai ngā maro. Fai ole talavu. Aole le leio la tau fua fua. Nga mafina ngalo a wale atina eino sa mo i upu fai.
2: Ya ai tato to e toma na tula ile tala la balea ma ya mo fa wo le ta u ale fa ta wa ina walo ma fa na u o le a fa malo si ai le fa ya le o pepa fa na u le taimi e fo ile ma na ya ia le ta u pulea
1: mautino pito vaola ale ai sta metiti o matua la sa u sa fo ko apisi e kausu e pepa fa Faya kuki nga me se pega la soki mu nga fa.
2: Ya le la matua fa malosia la ba.
1: O le ta u pe benefit ye le tu nu le va nga le ona ya le usa le le ya. Le tua ya o te lo la le ya se ti na to ya re. Ave la na ta ma to si si ta ta. La la puti puti ya si na ta ma le nga ta la il fa ma oni to si ngole me alo fa le tua. Ya wala la karu si ya o fa yo nga le kupi.
2: Ah.
1: Ya manga nga fi erle u le ma wale le pe fi tu pel te mitu afa na wale pepe. Ya ma fa solo tu ya le se yo le ma to tu fo ringa ma to lu tau sanga ma wale tai se la uta la ya pe ya.
2: Ya na. Ya.
1: Ma ko se la pa se ke fo fo nga wale.
2: Ele ma wa ta to nei fa manu yanga. Ah.
1: Wa pasil tai. Ah, wa pasil ta tu ta tu ai ra ma ma va me u lu ma ki ngu lo wali. Fesa yenge kupe mangi fa nga yi aso saka.
2: Ma na ya tele nei fa mani yanga. Sa
1: titi ai. Malo, malo fa nga malo. Ya mm. Mse fo le to fa li u liu ya ile afi nga le li pa le mia malanga ka peneta. Ya male ma malu la tele a o ila to o lo sa fa nga. Ya ve ma to fi fa ipu le tu malo a walu fil fina. O se manu ya la tele o sa mo mo alwa.
2: Ya mal tato tala le fola si al kapine tale suia le le ingol matanga luenga o tinam tama ya ma na ya tele feso so ani i a inga po a inga ma anga feso ta
1: tu so a inga ma anga feso ta
2: se ta ma na ya tele yo e
1: wanga sa le le yan u mata mata fo le si so so no anga le fiong at fatan no anga le fiong le lipa le mi sa le wa man tu o matanga luenga le a ta u lo tinam tama ta ye pe ana le lifa na o si tu pa o tinam tama
2: Mm.
1: Ai manu tuale ati na ina lo polo keti le wa walune. E le ai ona e ati na e fasoro atu le mana le manu yo le atu nu. E le ngatia la I ti ute fai ute malu loa. Ya wa me le ai polo keki o le ke wa ya kua ke le ai ka malu loa. Fai up o la ku me fai pa povi. Ma inga fa pe na I me sa tu tu fatu. Mole le le lo tele fa malo vo ile to fa tala
2: ma na ya tele
1: wale fu ala na o se va en ali tu pa ti nam to mai tai ya wa ti na a to sa mole a inga
2: a inga ma nga a fa so ta ma na ya tele ya mal ka ko ka ma le vai ma nga a wo fai vai ma nga tolu
1: ta lo fai a
2: wo fai fa a lua fa nga pa lo sa la ti ya ma
1: sa le le fa lo mo sa o le report ile o tele o le tu malo mo mo le u fa lua ne o ne fa ya la to fa nga pa lo ta la haiti Taluna tu le mail le malo sa mo e ve malo tu to tas. Mau I mail le fainga le ne yo le fainga pa lota. O te lo fo I lao, o vai mango fia, tolu.
2: Vai mango tolu.
1: Ya o vai mango tolu. Le na ua, la ato e alo atu fo ilang na fainga filfilinga. Lo no winga ya, e o mai arka usanga ngi, o fai ala ko fainga pa lota. O fai ya,
2: ele e makua fainga tale me alo tu la ima nge me o fainga pa lota.
1: Ya te awa ya pito vao le ta uo. O vai ngai o tutupu fo I nei nei fo I tu lou te malo. A mea nei tu malo. O se falea o nga te le ale nga mole a nga iluma. Na umata mata ta ilupena e mai moa fo I ai. Na umata mata nei le tae ao I le roadshow ale fatu tu ele atua sa mo o tasi le tu malo sa fata. Pa wale vai ngai no pikia mai a ina ele sa unguanga le tofi fa ori oli o sa fata. Le fionga le tuia. Ele ai sana komiti. Wa te monima wa tu pito wa te lo le te lo fa la vela veu e tu tupu mai e tu ina ia komiti wanga ele o ia si le fia ele foi pure po ai la le na wala tu ai le a ya fa mai o sa ia komiki o ai komiki wa le mela le le wa inge mangu ai le uro le si ele stanga te no foli tu malo e va mai na avatu le komiti le tu pe mo va en fatu si na fa pe wa ai me voi le tau na li uli uma mam tu tu mama o le to fa le ofisa o fa msino a fa msino le atu no mo tu asi le si le tu to wa ya ya inga o me fa pe wai le va pe ngofo i ele ngofo ngofo i tulo America sa i fanga ko ngo ai ai so mai ka o file a
2: ye
1: le palo ka sa ka o ka ni ka o ki a
2: ye malaysia na me o le tuli o le fa ma oni ya fa ma oni me a uma a o lo sila sila fo fonga o le ali i tanga cha le fa ma oni ya o sia o la to wa a inga la ko o mai ka u la ko ma ku fa ma ku pen ku wa ku ya la ko a ya choi popole ai la ya wa wa twai
1: Ole ole nganga sa wale na ai o tita tonu ai le fa ia alfa maoni alfa maoni pito vao ai ole ta u ole nei vai nga pono fa ia pa ole ole vai nga tonu nei wa mata me mai le tu malo le o sa fata o nei to fa ia nei me o komiti tu u ole fili fili nga le afio anga ia male male tu malo o ia o tasi ole na o wale me le mo ni komiki nga le alwo yo kupe ale ale sui tau va Ya va kuku ya la ku kanga ma wono le ko nga me fo le lo le palo ka vo le lo la e alu il fa le palo ka le ala ka komik a esa un e ya le palo ko e ese ele ese ele ese palo ka le sui o ile ele fa le palo ka le alu fi si di tele la o ile sui nga palo ka ile komik ile ale sui ona va nga mai ela ona ai na le lo fa nga sui o to fitul
2: aya

0: Yo Samoa, falea lili umai o ma o, le siu fonga mata ngō fiele nā, o tui eti, tawala pini ele nana sa o ula atuai, a tātou tala mai Samoa. Tūlai mali tātou taimi watoe lima minute, yana tāfo ilea o lei tūlai tolu, ya a taluai Samoa. Na ona toi wha manatu atu, ya le tautua le tato fōma I Samoa, le wasuia ona aso e ngalue hai a tangaloa.
1: Mm.
0: O le aso lua, aso lulu, ma le aso tofi. Ya awa fo ilae ki alu I o le aso ngafua, ma le aso varaile a tangaloa.
1: Chao lele, ya.
0: Ya, aya.
1: Malisi vahanga I te sila fiei, na te whafonga mea le to laulau atu e pito vao, ya le tūlanga I numero tato telefoni.
0: Mm.
1: Ya ai, o le tāua fo I pito vao, o le tele a fōma I peona fai atu.
0: Mm.
1: Supe ye o vai si si fo ma yo te lo ye te awel wa ku fi fi ye ya ya fa ma tala fo e wa si si a e pe ona ta wa fo ma ye e ma na ya le awu tanga ta si fo ma ye ta si wa se fa tu nga ta wa le na ya ala tu fo ele manu ya ile fo ma ya le vai li si fo ma ma e te le lo pe te wa tu ya e manu ya ma ye lo nga se nga se ile fo ma ya
0: ya
1: a le ta wa le na Ae ole aonga, ole fionga ya patu. Ya, ete wha matala ila tātou la mga ngana mala malama lele.
0: Mm.
1: Ya, ele tu inga ngase, ngase male a fianga olo a fia, ele malo telo la tunu, pito vau.
0: Yo, ya matoe wha manatu atu le numera, ole ofisa, ole li fomai, ole ima ono tolu ono fa, ono tasi tasi. Mm. Ya, pole mopili ele li fomai, le fionga ya patu, ole o fa tasi valu, fa lua lua. Fitu, lua ono, ya matoe wha manatu atu, engalue ile aso lua, aso lulu, male aso tofi. Ya manatua, ya faya sau appointments pala au yai, ile afionga, ya patu. Ya uatu la imalita taimi to tolu minute, ya nataa loa lea ole itula etolu. Ya au na ya lofaanga neitanga loa fia moli moli atu, lupa ya male mamalu le atunu, ya le afionga ya ote moa sa yulif, male faletua ya salamasina fei moli atu alofa anga ya fapea le fetalainga ya lio le vave a nesi ya male faletua ya sefulu tasi yoi ya fapea na moli moli atu ya alofa anga ya mati ni mole ifi fapea le faletua ya afe maleta leone ya fapea mati mitch ma afe maleta joshua moli atu alofa anga mo outou ya maila atou tangaloa lo mafuta mailunga o apio o folinga ya fapea fo ilato lo mafuta mailunga o leiti o fa fonga fonga yo ile tautua ale si ule ro samo na ngalo a inga mta wa inga mol mol ya tualo fa anga tautua mo o tauta ngalo mo ni si alo fa anga
1: yo ena yo fa anga fo ine fi ta ina ile pesel ine mol ya tua il sunga le pali tele tautu yo ane mal fle tua ya viva fi ta ina fo le tautu pesel ne mol ya tua yo fa anga le fionga ya muri pola tau pa utonu pali I mal fle tua ya va va sama na ya te wila ya ele fa anga le fo isi a mo le sunga ya fo ma isi la ta fa pe fo fle tua ya lu isa mo le no fo alo Ya tafo di tatu pesel ne mo le to yelo fa anga si awo ya sasa ma pusi ma kafi le nga tafo ilia ya oletina ma tua ya lina a o ya kalala ya male tausi ya lina te vanga ya o ma wa male tatu por kalemel ne va nga ole ole awo uli o alo fa anga na pito va o fa pena o na ma wa ma na tu le ni fui va nga ole tau tua ma le o na nga si ule ole sa mo na nga
0: Yo tanga loa ia mana tu ai foi ia na ia lo fa anga ia mole tausi ia masaile au pepe ia fa pe foi le fetsa langa ia mo mo ma usu tali ma poasa
1: alo fa yo le fa ma ro tu tu atu no
0: yo ia mole ia tu ia lo fa anga mo ocho ia ile siu fa fonga o felice mikaele chaluono uso ia soleanga usi la ocho fa fonga

0: Ya fa malo atu ila wafionga patu Dr. Sangai tumua pa nyani si patu mo lau polo kalame matango fi ya malo mo lau fiso soninga na yo tato lava tangata a wale fa onga ina leo le tato ngangana sa mo ape ona esa no ya ya ole fo ima wa tu atanga lo mal fa fonga nga sa mo ya pe ya la faile klinika ala fionga ya patu sa mo ya mana ya chele yo
1: mana ya chele ala le utra va vala mai pito yeah, baole yeah. Mai nga masani ona tu ua tato e malanga le tu nga le lifo ma ele nga tala le tai mai ta watu ia ole tau singo me nei fo ainga ya ole fo ia nga sa molo na sa ilinga malo
0: mana ya
1: wa sa matr no elisia so ia e fia fai so na sa mo si o tatu tu no ma malu le tele ole atu no e o o a fifi atu fo ile mo tonga fitinga ya ole na fo sa no nga to tele ila tu fo ile si o le nga tele no tu malo ya oni si foi esa la tua o nga mala tu masa ni eso ya o lo na na watu na ia mafai ona fati no le au ona ai ia la le io le au a atonu o se tei mo i luma ya ona fati no ina le ole fina nga lo foi ole sunga le difo ma ima si ona fati tua a
0: io e mana ia chele ia ole na sa mo a tato choi fei lo ai i la plo klame ile aso atayao mai ilungal slouches mal cholu famo ia mai le chula yo no sei pa ia le iba ile afiafi ia ai mole tsai minei ole na sa mo wo chou fa afonga ile plo klame matang o fie tu ina mai ele fionga ya pa tu awa lava le soi fo malolo ina le lei ona yo tacho tsangata mo mole ya tsalo fa anga mo fre tu ya la mauta mi neva fa pela wa fionga pa tu tacho choi fe lo ai ile so atayao ia ole na Samoa wa ocho fa afofonga matango fiel fa soa le longo longo puye li ipea le tato foma i Samoa e ala le lu tato soi foma lolo inda le lei ia o tau mafa lava ia awole malo sil povi masi ma malfaspua a mea lololo ia tau mafa lava ia tau mafa tau sami fala au ia fa taua pea ia fa taua ia fala au aina ia pofuluki foi ia fataua ia tatou tau mafai taimi uma e paaleni ae maise lava ia tau mafa paaleni ia ma le toe faamanatu lea i foalaau fataauaina pe amalaga i Samoa po ofea lava ia se tafolekelope te malaga ia ai faataua ia au foalaau pe a e malaga ia ma le situ lea ai ia usi taia ia le inumanga o au foalaau a faie tuumai le poloaʻiga mai le foomaʻi ia inu faatolu le aso le foalaau ae sau oe ia le fale mai ia walavale kasi le aso ia keʻi ala i o mimigi vae a leo le gauakigā le ulu ia oso ai ma le kele uisi faamaʻi ia e le iloa o tatou la e leʻu usitaʻia le tulafono na tuuina mai ia le foomaʻi auā lou soifua malōlōina lelei ia na o se faamanatu Masi tu wa lalo, alisi leo le Samoa ngalo, ae usi mei pela ufa afonga Samoa.
2: E te tau ana mau e tamiti uma o Samoa le ola malolo ina lei bai nona whanau mai, malona ona tuktupuae. Ia mautino ae fai tui pui pui alau pepe, pe a fai eilano ifo le lua tausanga le mutua.
3: Si aki le tusi o wha mau maunga le ola tuputupua e matui pui pui o whanau, sa tui na atu mō aso mataimi e wha atino ina ai tui pui pui o lau pepe. Pe wha afso ta e se fōmai po se tausi soifua, mō nisi wha mtalanga.
4: O le ola malolo ina o pepe, o le ntafa yoi a au.
5: Ma?
6: Ma?
7: Ma?
8: Ma au fo?
9: Ma?
10: Ma au? O whanau, ola soifua manoloina, ole tātou ngā luenga e whai whātasi.
3: Fautuanga.

0: Moa, ya tiu fea yo akimo, tiu fea wa alele taala, ya maltausi ya telesia. Ya faapea foi ya niu maleoa, ya malefaletua ya pesita Matilda Smith, ya faapea ya sio la alo ya cho Tilda. Ya emboli ya tuai maalo faanga ya Levi Anae, olo mafuta my Christ Church in New Zealand. Ya faapea foi lei atawa le sale petisio, mboli ya tuai loa faanga mo lana fionga. Ya faapea foi ya le paanga mamaya le tato leiti o. Ya Abigail, New Apple, ya my Meleponi, le lopo malanga fol fol tua atangaloa.
1: Om te lope ta sile ala waru e faia test se
0: i
1: Samoa. Ale to te le lau fai ngad wenga. Wai mo mia le o lato yu ma sunga le li fo ma yo e a.
0: Ia le na.
1: Fai si a ki sa mo pe matai ma wane eises.
0: Ia. Ia fa pe fo yona manatua i lato lo ma futa mai li tau tua le si ule o le Samo na ngalo ai le o to la wina atu o to swafa o to wa woma pa angaba mai le si ule o le Samo na ngalo. Ia manuia le alo atu sa pa pa ia tai au ai ole ata ina si ufonga o malae sa ili sanga wa o maile nga luenga o fo fongia ya usila o tau fa fonga Samoa.